Ya, yeah, so mantadi Elsibius lo jungin auzo mimang. Nadim na kavita ko de jam ko vahu si zaminit na dir dong si vab dahil pagunta ko tepe ko nga vi. Kita tako inko kambus ko inko ka zvantavan dati no kya kano vagum mohi si ginavo miyan pay do hoso ay tiya hoso ongo dabay no mantadi Elis Marius ginavan di Tomis sutanon do hoso di si Severia MJ Tunggalo posisipon na po.

0: Koyho ko na ako. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangingkwang gontob kolesterol.
1: Ita nga dat sinakabatan, kibaw iso pulau Sanganu, Malaysia, inano pa nga pulau layang-layang. Painvako ang hawi, 200 km mantag ko atak na balu, pulau layang-layang no pong asambogizan mantag pulau nga di Spratly. Ito namangan do tinimungan susumangot Malaysia, muntok mintamong kumahigan ang patarangan Malaysia. Dito ang saibu si Zamatus Avahungapod, pulau layang-layang no pong nga, iyo'y tando, terumbu karang no po, iotob songyan ubab om kaimbuhay ontok otonos baik. Manta dino tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau tototopot. Manta di taun 1900 vahu ngapadam tahu. Tuiho na osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia. Baino, kiwahonda zon tutubuan kapal, radar om lolokiton susmangod it pulau layang-layang montok mongumuhig ni isa na nakamoy. Pulau ipaguhi diti iay tanda isa terumbu. Onuon nagi do Vietnam, Pagunsina, Brunei o Philippine, tuki katumbazan do kivaw asil sandag, nega do gas asli, phosphorus, tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, patanangan Malaysia.

Kayo ko nangku, apat titik duvoli zong tuhun Malaysia, kota guvang ko bahingkangan kailasan po mubusaw. Saba, nakapaswat piatus itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kailasan po mubusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pumolotian om sokodong songovian. Nung kota guvang ko, toy ikaw pusan no kota guvang ko bahingkangan diti, toy ay sosunduvan ko kisakaday no. Kadada po miso. Sa gavita ko, monidong tuhun magigizan i opusaw. Miampay RTM, teman setia Anda.

Yeah, isa ka pa sa van, muntok dito ko sa mga vihan. Dabnay ko nga vi, mamugampi, doko hidastan. Habi na ko sa iti mental dito ko. Tiya pong humusaw dito ko. To, agumutong dito ko. Dabay no, iho no, iso dati na po ng kibos. Di ho, kanu do, yan no, ohit, talo, talo pong humusaw kamay di. Kiba nagigisom do, yan aw atantu o mangan dadi ho no vasi dado nung kiva do paganak ano to ko i aw song ko o hidas tapi manan di ho vasi dado kiva do panang kibos di ho hobi no to nung tumano do statistic do bay no o gumo o tuhun to ko do on talk diti talo pamumusaw. Tapi kung avi kanu mungkin ngau dah so mantado humuso teka kon mantado mau bos ngavi do sabab FM sumasao.

Yeah, so mazaw in kana ko sa hozo do mo boss nga vi do ida ko sa imban boss kada san. Dari ama tapin ko nga vi kiva do ko nga pod minute pa ko dai ko sa imban na ko dite dari kiva pa do kanu kiva pa lo timpo do ko do mo his do ginavo mo kina do hozo. Duwa pa hozo ko niku montok do ko sa imban do ko do sa babiti. Kapiso mo kito vago kadi Francis Edward Soywill. Bye-bye kawan kadi Lily Gindob. Jadi tentunya kau ngavi mentad pun lagi dah duvo hoso kau ni kuditi dari tipe dia timpu rakangan dia zo dok sembahan atau kau maka dah hivai do makin awak bagus dok sembahan atau kau diti jam ke apa tuh ngopo minit do min susubab subab. Jadi ingko apa kata kau dan kuma tentunya ngavi ikakal pun yang pada go dari TikTok dok sabab FM lagi dari Facebook do Sabah FM noy katli na may dehari ti doid Facebook do Sabah FM magihusi-husi da pason inka nagi doid TikTok do Sabah FM katahodan sa kadung dia so mantad pa di ko kagko di jam ko nom do dong subab di bay no agi som bay no kakal po alamay si hari ti katahodan ako sa kuma dia so katahodan ako sa kadung dia so agumo tambahot ngavi do tadaw di bay no. Aw nega isu fan tapi nega vi mama semakin ngau do radio, masa semakin ngau do RTM click patoy, masa do Astro Bahutu ISO ingku no polahan dia semakin ngau do kesemba no toko tadau bay no, kata huadan kumade dia zu om tiham puso no, sokadung dia zu kumade kesemban do toko diti dari Sabah VFM. Dari tiang hozo pemupusan dako seimbang dako dong sebab diti kapiso mo kito vagu kadi Francis Edward Soywill bye bye kawan kadi Lily Gindob. Minsan po katuhadan na muli kinungaw dahin ako pang avido namot. Bye bye.

0: Magsukul sa pabamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, sarang di pagsukulan ni banan sa anak dinakan may maayro pa ina makale siaran Hiling Sama ko hapito. Wa ina li sa gondam 50 minit. Jere haganta ko ang kongkoniti sadya. Mura na taabot ni pamupo siaran ta makuha pito. Gantaan na niya la kulang labi 7 minit. Hita magsiaran ni hinapu iti isaran na kanjari. Ayro pa in sarang ni pagsukulan banan sa anak ta paaway ma live TikTok sa ba VFM Roy sab ma Facebook sa ba FM buti na ani. Alhamdulillah isa na kita karangan-ranganan hani na paing kita binapain kita magkapagsapali habal-habal mustahak panuntulan untuk kita kami mo saranakan. Jadi mat biasa pamupusiran tama ko hapito abahan ko maka dua ang ka magsunod yabay ni amo irakan ta paabay ma live TikTok sa Bavi FM irakan ta ang abay ma TikTok sa Bavi FM ang amo ka min artist din bisa butas ambal kabalikan maka mimi masi ka alasahan agaran ako sa Bavi FM siaran Hiling Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indak lano, mangkuat lalayeng rate. Atan ngiti magubuyuti kon.
1: Nindalom takor magubuyuti. Intol poyo ragaling. Am gitio nasaok meraronot kaulayan takaw. Mulu poyo bulintok mampalanaw, manindal, manantaw, mangintawang, maparilikya, amaswang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abikrum malayo tira. Mamano kilingon takaw. Magat no sanin takaw. Magubuyuti ni ayup. Koso na mamirot per pabukatan takaw. Am gagama no maguguyuti rayos takaw atangon. Maragi niyo rayos mangirot per pabukatan takaw. Kabalo pa na ng suway rabuluang ugam.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwetra inan apihah.

Ya, tapi nak jam kasih am teruna pada ma 2 minit ada tetuang habis tanang ada tetuang kumada kayu hadit akan selesai makin ngau hadit ke selimbahan atau kau. Ya, tapi nak kau iti kau ngai tawan hiti pagun dot kau antok adit tadau dot abai no. Mari buat maning garud adit aku pagi terasam dot asapa tapi nak kau antakan it ponong pagun dot kudat sandakan tongod. Antakan lagi ida panang pansiangan si pitang bufut Kuala Penyu tenam membakut suk keningau lagi ida hiti kinayanan dat rahat katanaban kampai na iti Papar Kota Kinabalu o Kota Blud lagi iti wilayah Pisempuruan Labuan ya tapi neko mayat iti website atau iti page pinatamo di tika opisan Meteorology Malaysia antakan na pwede tinga katilambus gisom dot a jam dot a kapadamiso dot a tuong dot a banality ya tapin ako kumado kayo dit mindalan dati antok dot banality antantangay do kayo kyo kada kasiyaw lamaw mati ilo adalan ya noong kumayan nung tulun na pakasumpak nga milaming kakat nga nung sasakayan na pakasumpak nga kumayan dot agayo at kaligaganan nga palis-palis bo nunuhit labi kiguno nga mingat ingat ako kasay dot idimpo dot papapanaw dot akarita ya tapunay ko antok na tajam dot akumadwa dati nung karangaw ko diti sining-sining dot awago ko po niyo iti sining-sining dito wago antok dito jam dito kumodo dito no antok dito po dito nga maginang o iti kapoylan yeah tanto na iti sining-sining dito pamalihis sining sumusod man tadi Junilian iti langadon dito tambalot.

Ya, tapi nak kawin sang tak jam dah tak koma dua antar dah tempo diti. Jam ke apa dua minit ada tu tuang. Ya, tapi nak kawin pukul tu kau. Man ku pun iti sining-sining dah tu wagu. Ang iti kapailan tu mada kita binay kau untuk di tadaw bay na ako iso datulan na tako hapod ang minang aramay tako diti tadaw kopi sa pamagunan ya tanto na iti ida pagunda tako nga ako mo iti mamutanam dato kopi ya maramay tako diti tadaw kopi dat sa pamagunan untuk di tadaw dat bay na ya tapi binay kau nakuruto pinaharo iti koiso datulan dat kahapod sebagai dat iti kamayon dat atadaw kupis sa pamagunan nga iti sabab no manahak kapantangon na kumad iti mamutanam dat kupi mangungusaha rosto ang barista yatab na ikaw nung aso iti mamutanam dat kupi nga aso na kamayon dat aso na hot aso na kupi-kupi toko dot moniki dot tadaw kito binay ko iti sabab dot ako maduwa na po nga papayang kawas diti kapurimanan kamayan dot iti kumayan yan dot pagumbalan dit at guangan diti papalabos dot kupi hiti id pasarili dot pamagunan nakuro nagi dat man ramayo iti tadaw kupis sa pamagunan antok kaysa datulan at kahapod antok diti mamaramay diti kaubasanan at ay ka yeah, manang kongsi ko diti dati da, akan ka dati nga manang kongsi ko to hara iti kupi sabagi dat mila toka silihan dati numon kaubasanan nagi yeah, nung iti pagunda to ko nga anong karuba dito nga tambalot dito nga tabinay id bohombo kakadayan nga amo no I do it bah kano kupi-kupi to ka po ka amantok di tabinay ko nga kamendat papagirat nagi iti kamendat piyo binayan piyo bolutan yeah insan po katabian tadaw kupid sa pamagunan. Batabi ko pagulo ko niko iti sinding wagu nga rong hata kapati.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Mereko iti sinding dot wagu dot kapagulo man ko po niyo antok dot tuong dot ban riti isa sinding mantad isa sinding do wagu mantad isilibin bugis iti karet na gida kopi sang galas kopi ka so tanan iti sinding mantad di widi jam suwil iti siuli da kaditi kanaw kinangot ako.

0: Aduh, gampus na kapiyot eh. Ah, tumulo to, dumantad pa dit ka sa dopo. Kanagadi ka sumapaw. O salog na laway ka sumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darap yun, awiton.
1: Angga, ngayon takawin na.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ah, no, taliban lang din, no?
1: Inga, no, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no da, kaya layalad, kaya nang takaw ngawi dit, aliyudan. Sikapay, mandalit ako. Ito nga ilat babarangay do, di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Magya, babo ilat icebox. Kanaw, mandalit ako. Nga lapayo nga, di.
1: Ina, ilat taso?
0: Kukuha na po ng taso.

sebenarnya ke with timpo to ko makina ko dito sinding dat kawawagu yeah insan pa ko madok kayo dito harada dito sinding adit rahian dok kayo dot manponyo maya dito dati kasalimbahan kami laman dok kayo na po todo maya dito email mga email sa ba mga email urrk@rtmkk.gmail.com urrk@rtmkk.gmail.com ya amilo at email dit milo mando kayo apo todo itroroiton dot sinding nagi it ako mayon dot sinding dit na pongo na kyo ya kamayon dot tagal na darumikot dahiti ya man na po imilo it sinding dit winansoy da kayo di minsan po konsikan amo agi kina kumanta kayo dit paragat kasayan mo mamansoy sinding ida boros da tako konsikan amo agi kina kumanta kayo batap na ikaw sinding da wago sumusuhut isa sinding man tadi alias Jakarya aku ibo Ika Haudan ganiti sultanan iti sinding man tadi Atika Ros now yet no sinding man tadi Jenilia Gayam langadon aku napodika kenaw kinang hatako.

0: Lima na minit sa kadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, it sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

Masad au asanang ko ngayong ayat tawan, kada pumansay, ano na pa kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang ay pagapon, kada ang ay pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, nagi, kada pimbasikal tasado. Kung ngayong ayat tawan au asanang, milag kapagawit kada tsandad, tamangan katingaligantinan, ilo kung ngayong ayat tawan manikintimpo, mayat met Malaysia.

Yeah, tapi ikaw nung Katilambo City ka ngayon tawan dit kamayon dat asapo rasam madibut maninggarod kamayon dat ano ready nung aras asapo rasam nga kamayon dat it pipiro kinayon ang dati nga antakan dat all you done aso no suway kalansanan tapi na ikaw nga mingat-ingat ako nung milo-milo nga nung haradati kamayon dat pamusarahan dat may pimparagat itaning-taning da bawang nga tingkod-tingkod da po antok dat timpu aditid rumasam dit asapo gitu binay ko matam na ikaw iti kapailan karatiti day sa leksya awenas karatiti teka iti kapurimanan dot diseleksia kota Kinabalu manporo antok katalu tulan dot kahapo diti taon 2026 antok natadaw ko anam diti katimpun jam kasiam kasabon gisom jam kaapat minsa sedep id perpustakaan pagun sabara.

Patrone ko siya minit apa iti kaparangahan na sining-sining dito ako. Yeah, manang kaun si kao tagumo. Ako maditi manunupo da sinding takaw. Sinding in baros da takaw. To konsikan amo gigina kumada kayo. To manikid tulan nga kumayan dat. Aparagat kau dat papa atad dat sinding maya diti dati kasalimbahan kyo. Kumada kayo dit nakumbal dati dat pinapata dat sinding na kakalpod amo oni gisam dabay no. Nga yeah. Mantok ko pilan tapi na ikaw pagulo dat kau ni maya ditidati kasalimban nga man po adango ni terreton nagiit ako mayan dat music sinding dit winan sa ito kayo mantok ko pilan tapi na ikaw iti sinding nga diti nga man adango da bagian section hiburan o music RTM Sabah mayan na po nga sinding dit na kau ni maya na po ditidati kasalimban na po nga commandot nuridi kapagal temod na hot commandot pangadangan pagulo dot kau ni maya diti kasalimbahan dot kau insan po konsikan tagu mo kumada kayo ambah iti sinding na sumusot diti tabineko isa sinding manta di Jesse Salimon iti na koposyon tulun talaid kariti amsuto na niti sinding dat wagu manta di Linda Azira Jibin iti raitan dat kaus pitong kiadan kenaw kinong hatakaw.

0: Oso nang bo.
1: Ko isang toko jam dato ko matulu may di tina tika sa liban man di jam ko permiso dato tuong ang sika na mo gigina kumado kayo di tika kalpa makinangaw di tika sa limbahan na toko ama kumado kayo di timpo pa yung karaja antok na timpo di tika kapisa na nga na kumaraja kumado kayo po ang sika tumamili makinangaw di tika sa limbahan na toko ya kapisa na nga na tuong kumado ya Charles Logino na Sabino Segabu amo nagyaliwan majakong majuna Ipol Eric iti pason ni Majakong Majuna kabisa na nga tutuong kuma magikinangaw ko sa limbahan Boros Dusun Tabi Piwabasan iti matunggong rumasam tutuong bayno akon ka na po ilad matunggong nga megalit nuridi iti koin sanay iti pagundot sabah na po nga rumasam antok na timpuritikyo kami yun dat id nuridi ida pipiro kina yun nun nga haran na gina kurupot dot nuridi naindakadan akon ka naindakadan nga naluyudan yeah sabi na ikaw kumado kayo id pangyan id daras teka id disan da bawang nga mingat-ingat kyo nung harap kapatutan dat mundaliw po taruhay teko ya mundaliw mantad id kinayunan dit aluyudan mantok dat kamayan dat maningalig tinan paganakan ya kapisanangan natutuwang kumada Ipol Eric kapisanangan tutuwang tadaw kaapat karariti lansanin kalidasan taririmo miyampay barakat togumo tabi piwabasan nagi kumatong at binay tambalot di makinangaw diti kasalimban Boros Dusun Sabah BFM o sanong kopyo konsigo niya Ipol Eric bah tilamusan to ka mamalihis na taginawa sining manta di Jimmy Johnny iti sumandak dusun paparkan ako kinangaw to ko.

Kailo ka nang ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon it kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garit na pangad isa kasalaan edis ripad akta kebajikan haiwan 2,005 it miladan daon 100,000 ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

kapisanangan na totoong kumari ito pinay Charles Loginon kada rin di kapisanangan totoong tarawak kaapat kumatang ito pinay tambalot sa Sabab FM Facebook kumatang sana nit makikinangaw riti sa Sabab FM kasalimban Boros Dusun tabi piwabasan kadi Charles diti hi nagi kumari Elizabeth iti nagi Josimin dong kapisanangan na totoong Amoliwan Maria Johan Ponce Codia Maria Johan yeah, iti tambalo toko Taufat Siaw, Damin Gunting, Ponsiko, tukakal po makinangaw tumanod iti kasalimbahan at toko. At panikaw sinding man tadi, koyok men iti kakal ika id suang ginawa ko.

Mamarikat, hapat na ribu lang sa nga daw, munta kalidasan ang kagarisan. Hapat na ribu lang sa nga daw na po nga kapibagal, miyampay, kumaw, salinayad, siyam na hapat minit, mimbasikal, salinayad, turun na hapat minit, pamanahan, kisinadud, 6, gisam, 8 kilometer, mimbul, salinayad, siyam na hapat minit. Mamanaw, hapat na ribu lang na po, nga kohop nagi, mangidu, talunahatus, gisam, talunahatus, 5 na hapat kalori.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Terima kasih. Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsiko ikatayere sponsiko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan au takawi akurakuro nung asalang takaw kumadulun suway mahusikod panghupan diala sponsiko.

Sabi ko, jam ko pa rin sa pat na pa rin sa minute ano tatuwa ng antok dot abanality. Yeah, IT person dot sumusuhot. Manta di is IT Roman Reigns. Kapisa na nga natutuwa ng kuma atin sa nang tambalot sa BFM. Kapisa na nga natutuwa ng kariti. Kapisa na nga natutuwa ng kumadya Mary Ann. Lalagotan dot maningkurup dot kopi tu do banget. Ya, kapisa na nga natutuwang na ikumadya pendengar setia Clay Ignatius Teriti Gabil. Kapisa na nga natutuwang kumatayin sa nantambalot ko iti makinang sa BFM tabi piwabasan ang ponsi ko ka hi hi di Angelica Aujik. Ya tabi na ikaw ponsi ko tu kasasay makinang di ka sa limbahan na to ko. Batap na ikaw untuk dot timpuriti nga ako mayon dot nuridi pipiro kinayunan naluyudan kalansanan dot sepi saro-saro toko nung haro ako mayon dot panunsunudan dot mundaliw nga mundaliw nunuhit labi kiguna tabi na ikaw nga tingaligay it kamayon dot it document dit kiguna akapyo. Batam na ikaw, hiti prigisam ko may ampay na kayo untuk atuang tarawad ka apat iti ponsi ko to manakadong kasay iti kasalimbahan to ko ponsi ko to kamayon dat makinangaw gisam dat atimpo kawian iti kasalimbahan dat ako amiro ba tako kago untuk so atimpo kasalimbahan tamang ito ko kalidasan kapisa na nga natutuang kapisa na nga natmadap hinoko predamat

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawin ako panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso talo aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Itakaw na pa nga tiguro kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga Kabagal na. Nga ilo mantong nagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag di asadong to ilo bilagawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda nagit adang at panginginom.

Mogalisun, nunuh apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katuguang Mogalisun. Tulun ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

ako woyo-woyo o sunong o suhatanan. Isa ko woyo-woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo-woyo o suhatanan. Idhal ko woyo-woyo kapusyon om balanja. Mungulod ko sinan to sa sunong magkikit om au ko lebi. Papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sa sunong om amu popo kito-kito ko lebiyon. Idhal momonsay kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit na wonsoy adang. Om ataronong, montok tainsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan, miyampay au, momirubat.

0: 明日は会おうと思います。
1: usap ko basanano po nga kabo susumuni otomo ikiva katang takavas it bogizan pungsapan pakanon om pomogingo ahay do daw nubasanan guno da usap ko basanan om tuhon magigizon Mesir om sina vokon it vinaw ni apa loy kapamgunaan usap o basanan mipahot niyang pay ko simpanon timpo kapamgunaan usap ko basanan iti na no ko simpan masa kabuon teknologi dinodo o usap ko basanan it kavo capsule tapong cream om iinom.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian ang suvab di Diyozu, tepne ko ngavi. Kepivosian di tirong suvab tadaw ko himo, kaduva di ti vuhan ko opod, taun duvang ay bu, duvang padam anam. Idgan sananda awasi om hidas tamoy mo. Duvo tadaw to ko no, dahi da vuhan ko opod kya, tapi na yaw pimanan timpo. Nakaswang to ko na dahi vuhan ko opod, awpahid matatbayan om kohim pantay to ko na di wago dahi panaunan kababago. Katahuanan di Azu, mantad pa di jam ka apat tahong pad minit min suwab di bayan no, dahi minakinungaw dito ko sa himban, bos kadazan dahi sa Bavi FM. Mahasan ko tiyang bus, miyang pa idago DJ Ellis, taka Ellis Marius, gisamay ko jam, ko si Zam, na dong suwab diti. Tumilay ko nga, Vi, namot yuzu do, at ang kangaw, dati damin, papatonda, dati, do, mo'y pakalaja, at ikapatonang, papatonda, nga, Vi, datanak, do, mo'y sikul, kyo. Dati, zuna diti, mangovang, di yuzu. Pangaw di sudah hazaw nga bida kadazan no tinagas point tanto no bagya no iiso no dead pambagunan. Kano tumiyang bus mamahi Sir Ginavo? Miyan pa ito ko di Frandius Tindahal pagun itsi marutangus sutanan hazaw di Esther Clement Tubang kakampungan ko.

Tabi ko nga vid, bay na diti jam ko anom opodom himo minute ang suvab id pagunta ko. Insan pa kapivosyan, kapivosyan, kapivosyan ng suvab di azu. Tabi na ko nga vi. Mantak na kay handi azu iti na pa kasahimban. Bawas karazan, dad kutahuzan. Si Zam nga podom duvo, titik 2 FM. Dadong suvab iti nga audio ongo, dad radio di azu. Kaya, id radio damin, takay kulita po dati. Kaya, au ongo iti ako sa himban boss, kalazan to sa sabab na doki kiva, kabahingkangan iti system pamanchar na gay, dadi om audi dati di zo ongo. Okan ka iti sabab VFM na po, nga mega ko ina pwede nangukod ka subab nga kagumuan iti ako sa himban the radio, the suvay nga au nagi ongo, dahil radio na kulita, dahil iti na po, id katahusan nga vi. Dadi om montok na kay handi so tipinay nung ako na po di zo ongo iti ko sa himban boss kada zan dahil katahusan sa mga padam luva titik 2 FM nga kawasa ko makinangod agay dahil RTM click so ang napadid RTM click dahil Astro Vahuto Aiso om nagi dahil kapabalan social nagi iti Facebook nagi TikTok na dong swabiti dadi yan no lahan di so na makinangod agay siyo to Audi ongo dati kiva vokon tabahot nagtip na pahit aga dahil TikTok dito no daw ongo ka aw pa din na yahan nung natonduhi na bay no kyo iti kasayman na gada si Zam Pudamduva titik 2 FM nung nakatonduhi nga kabasa ko do manako po yahan kumadago mazadid WhatsApp taka dahil TikTok aha dadi kano to ko na misasalita dahil iti di ko sada po nagito pinay na koy magon di iti no iti bo gizanda pinampang bo no kay magon di isa iti president president do iti no bo gizanda uvang da pinampang e zandi na yumi diyan John Tren do pinampang no kay magon sa bagi do bencana nakano da bencana kamati ko kasusan diti banjir di Kosodop dadi yo no nung biyon ta ko dahil kapabalan social o gumu ko za kinaisnon i no pitando hizud di koniab habi na ko za panang diti duvang pinampang id inanam om nagidid sa panggar ino mingat ingat tamay wat binay habi na ko za kumadyo sin nakatuguvang diti kasusan hansan do tumanud kapayhan ano na pa kapayhan man ta diti mangungwasa tinimungan mangungwasa dot ko nung suvon ko da mundahew na pa o bantok nga vidi panaw da kulita nung aw na pa sangko awasi ko suvo do lahan o nontok dati da hizod nga ada ano sansagay da sumubong da lahan i nakot nontok da hizod kyo tu kay gaganan ko so tu kiva pipio kulita nakita ko dahil da kapabalan social ikaw sadap nakasuangid palit aw dati nakano minintong ko so di lahan ko dati ino di nakasuangid palit tom ino mingatingat to binay nung aw na pa kano tumahib mga kadasan sagay kyo anda don vibe isom da suot nga video so isang ngizon itisan da bavang hansan na pa yung tonda kyo pintong-intong diyo so iti kinavas do vaig nung audi sang ko audi miho nung higaganan na pa di nga mundahew na pa di oviton nga vi ano na pa ito ponsol na gunon diyo so ay kadyam ko nam tong padminit rong suvab miyang pa ikodaga iti abal mantad sa Bavi FM dadi namot ay kating po diho kanot miyang bus makinangod ho so miyang pa ito ko di Kasianus Randy Liansun Vinon.

0: su araw tamay mo.
1: Jam ko nom tong pod minute ng suwab id pagunta ko itinoredo Malaysia Sabah VFM kasahimbahan boss kadazan.

0: Tapi nai kong avid, bayan na diti jam ko onom, apat nga padom onom minit ng suvab, id pagunto ko, insan pa kapivos yan, kumadiyo zo, kita tanod makinungaw dagay, dahil sabav FM, ko sa imban, boss, kadazan, dodong suvab diti, o mega din ako boss ko dizo diti, tapi nai kong avid, kutahuzan si zam nga padom duvot, titik 2 FM, kafasan na dido kinungon, to kivad diti, kapayhan na tayo mo, kumanta diti tambahot, dahil TikTok, kafasan na di makinungaw, dok, sa iman boss kada zanded radio ka kamuzon dahil katahuzan si zam nga padam luwa titik 2 FM idunong bako na pa nga vipo imakin nga the radio dadong swab diti na dadi kawasan na dito sumuhang kya tabinay ay ko jam ko 2 tong pod minute dadong swab kada hivay may pa ko dagod iti babazan hozo sang kotaon ianangan makin nga hozo sang kotaon kada hivay tumonda ay ko jam ko 2 taong pod minute rong suwabiliti na dito may ko nga vi tutumod pa dito ko makinangaw do hozo to kiva diti kapoyhan song hamin pahumbuson ko din so
1: kasayimbaan boss karazan manak diyo zo kapoyhan

Tabinay ko nga vi, kivad iti iso kapayhan suang hamin, inatay mo dagay. Numbada kapayhan suang hamin na paliti, nga nambit dagay, mantad di Juliana Vincent Gunsaga, mantad kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Papoyho do minudupogun, i Vincent Gunsaga, di jam kohimo, apadam himo, jam kohimo, apadam ono minit minsusuvab, di tadaw koniab, tadaw kaapat, koiso ditivuhan ko opod taon duvong ngaybu, duvong padom onom, dadahaid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di do papoyho, do paganakan Aki Limbukan, om paganakan Mandanao, do idnobono pangavisiho do songingizon, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, did sodu teko idsomok. Hasokon o tinan di tongatiagak Vincent Gunsaga, do tadaw suvab, tadaw ko onom, kotahu ditivuhan ko opod taon duvangaybu duvang padam onom, do dahayid kahamangan kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Nga paghuy diho, oviton pahayid o tinan ditong otiagak, do dahayid panamazangan Sancti Patrick Mambakot, do jam ko padam iso, tahu nga padminit do ngusuva. Moy do otohinasan ko zodio susuguto ako. Tupinay ko nga vi, kapoyhan song hamin na paditi, nga nambit tagay, mantad di Juliana Vincent Gunsaga, mantad kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Papoyho do minudupogun, i Vincent Gunsaga, di jam kohimo, opodom onom minit min susuvab, di tadaw koniab, tadaw kaapat, koiso ditivuhan ko opod, taon duvang ngaybu, duvang padom onom, dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo, kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi, manu di na papoyho, do paganakan Aki Limbukan, om paganakan Mandanao, id na muna pangavisiho do songingison, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dahil sa dute ka idsamok. Hasakon o tinandi tangatiagak Vincent Gunsaga, do tadaw suvab, tadaw ko onom, kotahu ditivuhan ko opod, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, do dahil kahabangan kampung Pamparingan, Bandaw, Mambakot. Nga paghuy diho, oviton pahayad o tinan dito ng otiagak, dadahayid panabazangan Sancti Patrick Mambakot, da jam ko padam iso, tahu nga padminit do nga suvab. Inka kanay ti iso kapoyhan da suang hamin.

Idpason kuyanan kuma paganakan inatangkisadan da sanguhon po paganakan kaupusan ahansan kataboy ginavo mo naguvang timpo kuyadan diti siyo no mantadagay dahil kasahimban bos kadazan.

0: sua auto moy mo.
1: Tabi ko nga vid bay na diti jam ko tu dong suwab id pagunta ko kapivasian insan po kapivasian miampay ko daga DJ Ellis dong suwab diti dai da Saba VFM paintanto no bagya ko sayman boss kadazan inoy kod vinasi o suwaw tumoy mo dali tabi ko nga vi man ko di da su pambusa iti ko zuwatavan to ko muntok tadaw bay no inotay mo dagay manta diti kopisan meteorology Malaysia inobodo dong suwab no pa nga umasam id pipiya kinazonan iti muntok tadaw bay no bo minsa sadap gisam daong sadap umasam yan pay tangus tapwad id pipiho kinoy zanon gantab hinasu tosibo na po matok tadaw bahay na nga duvong padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius jadi na po sovon kumasav yavitam pinay nakataguvang do iti na ba umasam diti habi na kasi ako madiyazo ikakal pa dati nakataguvang da hizod to tumano da pa kapayhan nga vidi tambahot nga vi nga iti uvang pinampang kakali da gumulahan i au avazan kyo au avazan da kulita kiva negi pipyo inakita ko din kapabalan social ko sadap sikul panang ida pinampang iti St. Michael pinampang nga na hizodan nagi na dihan no mingat-ingat tumay mo to binay nung kataguvang ko diti hizod nga kadano sa sagay do sumabong kaya taga mapapanaw da kulita nung kavasa nga tumod mundong na puna tanaw bay no aw tagal may kalaja kani may da kay vad manta do kay higaganan may ko jam ko 2000 minute do nga suvab ko nga ko do ababazan hozaw sang ko taon dadi namo takot timpo diho tumiyamos ko magumuhi sa Ginavo may bayto ko di Matilda Mojun agung-agung kuyo.

Sabi ko nga, Vida, bayan na diti jam, katu, apadam, 2 minutes ang suvab, id pagunta ko. Kapivas yan, kumatambahot, dahi TikTok, Sabavi FM, minay, kat, kazali namay, katawadan, Diyos, to, tamoy mo ka na pa muna kadong dagay, dahi da, ako na pa, da, ako dahi da Facebook, dahi da, katawzan na suvay, nga dahi TikTok po nagi. Mega na ko sa, diyo, site, mega di MM Sok, MSKDS, Steve Mario, Imotia Maswil, Alfred Rungoy, 17 June, Darita, Paul Ahing, Nilin, Johnny, Shelly, Remex, Iesbon, Gilbert Lai, Raminton Pongoy, Lucian Narin, Mami Ula, Ialin, John Masantin, Juliano, Kapaya, Kaditi, Morena G, Daniel Mitudar, Jacqueline, Dosinah Lumindun, CCR, Sonia Bibi, John William, Iselveste Valentine, Josue Jimmy Chu, Jimmy Sol Julius, Nanak Dawangan, Kamu Nayak Kaditi, Anthony L, Justino Saikun, Tunis G, Evelyn Tojimo, mi Paulus Paulus, alamay pa dah, tabinay nga ako ni nga vi, si Vatano, ano iti maboss dihangan da suvay yun ah isyon ang abiliti vocon itamoy mo na po mo na kadung dagay dahi TikTok sa Bavi FM amaw nagihivan tambahot dahi Facebook kapivos yan ng suvab kumatambahot itamoy mo na po yan pa dagay dahi Facebook sa Bavi FM mega na ko zodi Muhammad Yusri Adila Rachel Lim Victoria Ng Andong Junis Lime Evelyn JM I Marius Marudim, Josie Mindog, Lisina Gindayok, I Paul Eric, Julius Wong, Majakong Majuna, Lugay-Lugay, Antin Joseph, Charles Loginon. Katawadan dia so. Tu, tamoy mo na po, miyampay dagay. Makinungaw, diti ko sa himban, Boss Kadazan, dit Sabah, VFM. Dan diti no, tabi na ko nga vihog, gagata muntok tadaw bay, no? Inote mo dagay manta diti ko tinanan pamunan kata Sabah, na muna puhut gata na po nga si Zam Linggit, apat nga pod sindaw sa kilogram. Puhut gata, si Zam Linggit, apat nga pod sindaw sa kilogram. Gata kapingan, aw na ub, Greg Koyso, Himo Linggit, onam nga pod 6 sindaw sa kilogram. Gata kapingan, aw na ub, Greg Koyso, Himo Linggit, onam nga pod 6 sindaw sa kilogram. Gata kapingan, aw na ub, Greg Koduvo, apat linggit, tu nga pod 6 sindaw sa kilogram. Gata kapingan, aw na ub, Greg Koduvo, apat linggit, tu nga pod 6 sindaw sa kilogram. Gata kantalan Greg Koyso Himo Linggit tahu nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan Greg Koyso Himo Linggit tahu nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan Greg Koduvo 4 linggit apat nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan Greg Koduvo 4 linggit apat nga padam 6 sendo sa kilogram. Om si Kalap na po nga 1 linggit tahu nga padam 6 sendo sa kilogram. Si Kalap 1 linggit tahu nga padam 6 sendo sa kilogram. Dadi ano? Tubenay ko nga viho gaga ta muntok ta daw bay no inotay mo dagay man ta diti katinanan pamonan gata Sabah tumihan busto ka mamahis sige na po mian bay to ko di Jacqueline Liu itimbo diti jam ko tu apadam 2 minute ang suwabi pagunta ko kakalzo opus diaw

Iya, lantog lantog do ko yung tutunan iti sangkot taon nga nungo di suno tabinay. Tutimpo iti jam katu tangpod minute rongo suvab ko ngo ko iti hozo sangkot taon. Dahil nababasan hozo sangkot taon. Iongo di suno tikit tada ko himo. Ito da ko timpo na jam katu tangpod minute rongo suvab. Gisom jam kavaho do tahu nga pod minute. Bada di tonda ko natin ko ngavi. Kiva wagu isok pa yahan na tayo mako sanguhon makikinangaw na takaw nang bado aw na di wagu ongaw ka iti kasayman boss kada zandaid katawzan si zam nga padam uva titik 2 FM iti nabagyah mamaso na nga vi iti tinmungan mananduhi mahik iti kasayman na takaw kya mamavasi bo iti signal nga vi damoy do kongaw nga vi iti makikinangaw takaw dahil katawzan si zam nga padam uva titik 2 FM teko dahil radio nung ingkan tabinay kawasa ko nung Audi ongo kani sa sabab niti Audi ongo kawasa ko sumuang dead RTM click suang na dead hasagan Google teka Play Store type na po RTM click human na radio ka suway ka matat RTM click iti astro nga kawasaan na gid o kinungon vahuto ISO suang na dahi ho kongo ko nagay dahi da Sabavi FM siyaw no to Audi miga Audi bagya miho ihian ko bahin kan mega diti ko ni nga hansando oniti ako ogo da makin ngaw dagay dad sa Bavi FM kyo tabi nai dari am kano makin ngaw da hozo sang kataon na mayan pay tako di Datu MY Ismail kada zantuis sutunan hozo di Evelyn Ibin sinulampi ko di pomihang Justin Simol gambal ko kininis no om di Lucy Sikwat tomoy mo ondom ko sa iman boss kada zan naikot binasi osuaw tomoy mo.

Ingka nat bigang avi no ngadio zu apat hozo. Kon ka pedi apat. Apat hozo berarti no di sangkot tahun no ngadio zu pedi ti jam ko tu apat ngapo 4 menit ang suwab in pagunto ko. Dari ka tumi hambus makin no pagdo hozo sangkot tahun kinungot ko mi pedi Ambrose Moody sebab no di point school zito po. Sutana hozo di mini inus minta tamong nasapi Irene Tadius kanda manded kampung om di Rosalyn Masabal isaingan tembituan dio.